0: Ekal no ya tuna la bala ni men ben frekson no no ne dal ki ne te le ke le yo ne ke ba ka kal ne ye da pa ya duni no yeb di ne fala ne le tuna ke ta jo mo ki na sambo no le dala be fa bala no ne ben frekson e tuna no o yem ya kal no te la sane le te da pa ya kal wa ngo bi yi o kal no te na sable no ne te chamba kampor de wa ko ke na ke sos bu wa ya karadu ba ngo bi yi ku village d'enfant no ya bol abana san la ke ni ke ye o yem ya sambo tala la blo wangane ajoni sango kete ligue ble yeye nga bango akite barnati mo ko freke kala ye no inome ya mo al freke yibo mo be ngor nga ko wanga te barnati ngi seba pe we pe lo le mele pe ngon ne meni fam fam inome lesi pe we ne mele pe nana meni pe ne mele pe ni ne meba ayi ya no me bo ki aya kala ye ne keta jo o yem ya chalno ya tun ya som ya sambola blo gor nga ko wanga le nyenye sango ko freke ba ka kala ye mo etuo na ak bala ngon num num be ne fre ke so e tuono ke tajo odu ya pe ya sambo no die na fala no tuo ke tajo me ki no ya sambo
1: togo jabiyam fo be yuali yalo yalo ba ka bi rebele ke to suole nyam be yuali nyane ka mamre num bana ne te yele mba no bon tieni te be ku babamba yimba ko berbe bole be yimba go ber ko fe ton gun te bre yin be yali yalo yo rebel yo mbata sole bre yin te furko ko yin bina mable poy yim no mo fora yin som poro minister banyo la tia poy yin do namba bomde te wri ko bote ba to go mun kul bre kala te fala le te brepo le te bre ninge ko po vitamin a al benazol yin te blier bo bomde ko bochele de daw ka marga pinle da ngana ka dan da pinta natural len pinle bra ngamun nen tenta ma ke green te bre yamba dal malete bi sampane ger bra ngam wa bre namba bol ko ngwan ka bo bo tobele bol ko ban fergala le fala te bre te gumba nyo be jual po yo rebel yo le ne po le te te gumba mom bo tien ne ne san ba nyo la te po yo no dan man tiene le muanti
2: la voix de l'audi 104.5.

0: msupplychain@iom.int ou appeler le +228 90 72 58 00 ou le 92 48 12 81.
1: Restez branchés sur
2: la voix de Loti.
1: Ne zappez plus.
3: Ahinti trefie la bari pakoma ye watafomni yerebo yeyo juma kerebo ikroti mwafamea asheshembo bufere OEM fako isabo famie asheshe nyingabo yefere MC bere suma watafom wara yere kunkun kerebo ikoka yekoruyo juma ma sono na yenya mwafafiti ido nikoka yewo savande barakino busufa nyini labarini na bufatu yekunkun kere labarini ina chikana bunye na butambui amberebo yesuka njurebereni fafiti nyingamnu damaka mkuruka buni mbemyo juma bikoka mokure ya ububi adena buni berekuro sangayo juma asamba dongo atisu nikoka ani berekuro yo juma bo nzikoka bubasu kuru komputa fako njini asheshenda atisu na bebukuro nye jumani na buwe njabasu kuru lori bebu haya na bufayo bujumam na orobe ya kuru njini mabu na ayu afa mabu njenguya yebu de gobulori nwa na ashika kuru nye jumani na usuma ayu afa mabu njikoka bude asheshene bubakuru dabili waradire yobri buwiti chashi fama njini jumabili ni oroba kuru we ambe mwonobe fako bujuma kerebe buwe fako labari masu fako njini asheshende dumano ambere bankuru we na usuma ayu njikoka bula atente bunom menembi koka buni beretana na buyo njini jumankere na usuma ulo jabwe banu na akuruma labari njikoka bujojo na yi nwanyevu fakiri jama bukuru ambere mu ni juma kere kupapati bikoka njini asheshene anshika ankuru yu medi ankere kindodo
0: tangabu bafashi nabunati nabukere anduma ula nube irina nasara sara njensu ikiambra nyoni nyoken fako jina ikiambra nyoni njenken bubuibu na ki est nasara sara njensu ikiambra nyoni nyoken fako jina ikiambra nyoni njenken pengal westede baraki nwenga prefekture fe ikirifi ngwana fako jina kirifi nza jiegando nasara sara njensu ikiambra nyoni nyoken fako jina ikiambra nyoni nzanken busma de baraki nu fe ikirifi ngwana fako jina kirifi nza nzara nasara sara njensu ikiambra nyoni nakien fako jina ikiambra nyoni njenken buyo nyini jumani radio communautaire la voix de loti fe ikirifi ngwana fako jina kirifi nza nada pango ashensu fe inasara sara njensu ikiambra nyoni nyoken fako jina ikiambra nyoni njenken bukeran mangula nyine karashimbenu oyiam de juma brini fe krefi ngwana fako jina krefi na kadashimbo o dakaka ikolonobe kadashibo ikoka no anye krebe bukuri fafite angu iwo nyine karashi nsubere oyiam fa nyine karashi mfa mama kadashibo ikoka amko kere kadashi kere kukwatibo babise fako nyine jumansu na ankuro nye ibe yirimo oyiam fa mama na nyana kartibo yafereka karta CFE kadashi nyinga be ubere bufere certificat d'immatriculation fiscale na ala kadashibo ikreka atako utiengu unwa shibri banki mbenu fabuka kadashibo ikrekana bukuro fashu wara ikrekana atitogo bale
3: OEM de ashesheni isu yo konvi ni inyakati yerebo yela yetengu jumabri nikoka yewo savanu ikonvi wo yedo age adena yekuru inijmani yerebo ikoka yejumabri mbula nyunkuru yela mokuru yabu yekuru jumachashi na yafama nje kuruka ya kila bari mbuchashi yadodo OEM de jumabiri iwo dapango de ashensu na sable kampor de aurunu aka meta ya nyokana aju SOS village d'enfant mbibere wale kuru fide ya intangrafu nyamansu abrangwana braso ninyo aburunu ni mwakwe ngwe ngwe wala abrangwana ninyo abrana ni mwakwe buru ninyo abra mwakwe nikun
2: Togo bara, Togo bieso. Mumuti so, ideetiji fako fiba deka. Ashechembe na itungoni, wo yela fienu, ni iminembe na bubuke. Suma jamaku nkukeresika, buba nanati awurumnu na abuma labari. Fako mumuti so mpapa kuwanu. Sara nunu, echa ablanyoni njenche. Koju sara njenu, ile shenche. Nyilisangani, menem baba ya awurumnu na abukeya. Adina abukuroshi yeno. Ni ngumuti so no bina bufa maya nyinishi bubaka ya wili buba fa tikiti mbe mfa maya ye nyini tikiti ni kuruba buka ya na ye kurude ngumuti so ngu tanalafienu nyiniti togo bara togo bieso sangabe nyini mene mbaba na bubaka ya ni ama ye kre ya nye na ya debu chashi wo ya urumnu ahinti la barbe ifte asheshe mbe tungoni fako ye lafie tananu ni imene mbina butungoni buke.
4: Le samedi 27 juin 2026 à Copainville Mango dans le quartier Chopébou, bien vivre une soirée exceptionnelle avec Raf B1 et une invitée de haut niveau. Artiste principal invité, Mohamed Bachar, avec la participation de Raf Idriss, Kizzy, Bullsky, Afama Koma, Coleganon, Demostar, Alaskiwan, Tapon Sidik, Lil Elf, Baby Mousse le Bombardier, Free Boy, Groupe Singalais et plusieurs autres invités surprises. Les passes sont à partir de 1000 francs seulement. Pour plus d'informations et réservations, contactez 92 69 92 ou le 91 38 28 58. Raf B1 en concert live, le rendez-vous à ne surtout pas manquer.
5: Yimbe togo ando ke gonna togo no yidi hikka kasen siendira den on andi ke ciudu bawdi di kay wallata pato bongo ngate to bongo ngatima naaw no hasinabbe dum won tuba ko wiata palo dirni ama hikka minise togo daro jam bandu yim kay igra no be jinno be gultina wor e raw yilo e gure men lima den andi ta wuro funo foto to wana fa ciendira den bawdi di ni be futtino heb mo wakkati be jiloto law tuba ko dalto ndu noga e jeego mum fa ya lawru korse dum won juin ama no be to be jileke wuro fu be limanno jila ni be lima wuro fu yimbe mun no foti be kokke du talkuru talkuru nduta hokkama ni to wakkati wari to fa siendire jonka tino de moddina jabembe del gure men faabe kokkade ko kuno do hala ka ko no jidi min batana don dum won ministere daro bangal jam bandu yimto godo ka e giraabe mo hukkuno hala.
6: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wodin maga annasar hando girboran men girboran kin di duwa ko kal juin girbi iddua giro kara irgo ministro kan hoggaide bore ga hambano aga bore yantunandi kan windi bore windeira ko ko bore fahamandi lokacho kara irgo diago kayan gaban kan ne kaidi mo ane hemadize dan ga so bara doro aga lala don no kan dan boddi dimanti hina non se walbinde lokacho no man to akkon bor hundo wodin maga bore din irim ki kubai kubai ya hanno kan ganan mil fahamandi hakanta hemari zo doro a bandiga ilgi ki se bor mal kanir sayru indeira yiga hantum tireiz ga yimbo kunno tireiz o tireiz on bor ga ga yamu bori kangana hankani kat gidan ar killai bor ko gudu won ar killa irmu kokari irko mil halashi
7: yarab manama ma koyi
8: Le band de number radio communautaire ya la voix de l'étier ben wona ki oyem ya charlango le son d'apan ya de bien ben wona banan ba kanana ki number son te maria duria tu ngako mbete wan tango ben ngo mete duria be bulu no bambe son machine be bambe ye informatique ya tu kemote bambe tu be tu bambe ngo mbete wana ngo bel ta ke luwe ben ngo ben ta so tu ta lo te mano bi ba ma ngo sin si mbola ngo bu kware mo pam no ta mo ba ma son hotel me ya tu ni ba ma son radio me ya tu ne bi bi nu ne ne ngo nu ne ne se tu ki ga ngo tu ne fre so no bi le be ne ngo ber be ben to ke ngo ke fre ke se tu no ke me ba ki te le ne ben ne le te ngo ke le so ne be ke kere e tu no fre ke so no so ka ye ben kala ye la a jo o ye mi ya bul le cha la te da pa ya do ne no na sa na bi ki ne ye ke me ke ya ngo ben kala ye lo e le tu no le kion ma wa soni ya wi ni ndale kete be o ma wale nyano ya wi mpigi le dale bentro le ne bempele ne lu ne yello ya kalama le gbe no so aka ka ben ki ayi o yam ya chal no ya tuna la bala ni men ben afrika son no no ne dal ki ne te le ke le yo ne ke ba ka kal ne yel da pa ya duni no yeb di ne fala ne le tuna ke ta jo mo ki na sambo mo le dala be fa bala ni men ben afrika son e tuna no no o yam ya chal no te la sane le te da pa ya kal wa mo bi yi o kal no te na sable no na te chamba kam porde wa ko ke na SOS bu wa ya karadu ga mo bi yi ko village dan fa no ya bol abana san la kenir ke ye oyem ya ton sombo talala blo wanga ne ajoni sango ke te lige ble ye ye nga bango akite barna ti mo ko fere ke kala ye no ino me ya mo al fere ke yi bo mo be ngor nga ke wanga te barna ti se ba pe we pe lo le me le pe ngone me ni fam fam no be le si pe we ne me le pe nana me ni pe ne me le pe ni ne me ba ayi ya no me bo ki aya kala ye ne ke ta jo oyem ya chal no ya tu ya som ya sambola blo gor nga ke wanga le ni sango ko frega ba ka kala yel mo etuo na fa ka bala mo num num be ne fre ke so etuo na ka tajo odu ya pe ya sambo no die na fala na etuo ka tajo me ki no ya sambo
9: togo jabiyam fo be yuali yelo ye yel ba ka bi rebele ka to suole nyam bi yuali ya na ka mamra num bana e te yel ba do bo kenni te be ku kum babamba yimba ko berbe bole de yimba go ber ko fe ton gun te bre yen bi yuali yalo yo rebel yo mbata suole bre yen te furko ko yen bina mable poy yen no mo fora yen som poru minisan banyo la tia poy yen do namba bomde te wuri ko botewa to go mun kul bre kala te fala le te brepo le te bre ninge o po vitamin a al benazol yen te blier bomde ko bochele de daw ka marga pinle dangana ka danju da pinta natural len pinle branga munen tenta ma ke greente bre yamba dal malete bi sampane ke branga wa bre namba bol ko ngwanka bo bo tobele bol ko ban fergala le fala te bre te gumba nyo be jual po yo rebel yo le ne po le te te gumba mum bo tien me le samba nyo la te po yo no dan man tiene le muanti
10: togo yap jun jermba ko be cheyen nyogum bu furko tortem ko tan kon yen yu bago yelo ministre mba nyuante la fie po yo no don mba bobon ko bam bortem jun jermba ko be cheyen nyogu ko la furko tortem ko tan kon yen yu bago yelo to to gona mun ko le nang panyel mal ga pin le ndanga lobo ye nyapul mon mal ga danga lobo bratra nga len pin le yem bananga lobo ya sig nang ne bu wat ngay nang ku ciortum ku banata anjan nand ku be ban bambu tetem djun jer ku jan nand li yapo bo bo bortum ka dabr kala ka dabr tie ke te ngam ku won la bo nganni kalama bi te ngwon yo mak bo bortum djun jer te bo wallan yo ko fere ka gal te gal man ni mbab wat ngay ning nyam bo ngan ko sera ko kulugu lab ne te ministre mbanyu ante la fiapo yo no don mbala bale
11: togo zama bile ni botugo don lu bono no dale minisi we jonne do no dala fi do meyo yo ne inisuru ya badenga ne dama nga go jonne botugo don lu bono yo yo ge o ne bihi u zama dene zize bo go jo utugo holen dene da titi ne vette ge so bolu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela dale pagal u hon ne be chel da ge se ya tikiwa nabli rere le pedey sobola ele hong de galida le bihi ulunuena adabaga deu sobola ane tadene pay rukon radambo ne tumir ne le tribus turo jamie sobor gin mbulize pulukon botugo donyo tomdune minisi we o jonne to noda la fidu me yo danno noni inisuru ya le basusurudo togo zama bile ni botugo don lu bono no dale minisi we jonne do no dala fi do meyo yo ne inisuru ya badenga ne dama nga go jonne botugo don lu bono yo yo ge o ne bihi u zama dene zize bo go jo utugo holen dene da titi ne vette ge so bolu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela dale pagal u hon ne be chel da ge se ya tikiwa nabli rere le pedeu sobola ele hong de galida le bihi ulunuena adabaga deu sobola ane tadene pay rukon radambo ne tumir ne le tribus turo jamie sobor gin mbulize pulukon botugo donyo tomdune minisi we o jonne to noda la fidu meyo yo danno noni inisuru ya ne basusurudo togo zama sobol wene baliye potugo ya ganda yure on potugo don minis wey jon no tolo dala fi do meyo yone ni suru ya padan ko ne tamon gan kalu ko no potugo don yige on bi hi u zama zi paga jo dugo holen den da titi ne bette ge sobol wene baliye potugo yo bala ba aguzi vena ke kunele nu lurungu yenzi ne musugum vena ke ku lurungu pagalo hon kagalo laraga jo ba ranga ga dana pakale ya ne batle ba hongule sobole zama boez kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa na lwate dalo le tikiwa mbaga ulo ne bechel mi zobola tumu kgalo la ramba chamie tomdune minis we jon ne tolo dala fi do meyo yoni ni suruya padam no no posisuru do
12: onya medio
13: togo vi untsu togo vi nyon benemia ho avade atiketi fe do unsi le togo a dono pe ke kwa la mesen ve nya o bole togo pepe pere nti to wa wole atike mudo magele madikini atike mudo sia Fema remye to le ekoge le togo akatan. Anno, dope efi, dope bantoa. Kwa va chlemi le choomu choomu la peome. Eye no chlemi voa. Kwa to roma vi anami. Eye asinya chomu do olea. Wakule nami. Dope velia, wava yomi, nyava komu dwao. Mi katan, nyakula si, a wavare atike tife donti. Atike mu dombe mamla, enana nyate fetuya, ugbuya anude atike tife donbo. Da sisi ato du donna fe ike kwa la mesen fe nga o, plepe perenti togbo, le togbo.
14: Togo zamo, soboro a wenti ba adofa adeno torona tundoda... pere na botokodom suli awuren bi di timbem to gozamo de alafia chowrena ne mbamu baranga bandote mozna bozole sbatara soborwa tin fala to gurnada ko gudiro duna ede wakouna olodo wore ngbambo falazu ndokurodu de olodo bangale zamo de zinda abagala zamo kam benjelike takarwa teleges bokon bakawole na batara bele soborwa fala abge blebdera ba mbangale rable na badala dede e boze do moe kozo fa wikina ke galena tugu awurum bi ditim bem zamo de alafia chawrena na wumba mu barna bandote nuzna bajo

0: Mama mo. Mientras
1: guay.
0: So, alenge sona. Alenge ayye karapo. Noa abubum mam. E bubum mam sona ikuru. Sona bi ifa ba wani su biem mam nje. No. Ko nu beji so anuma. Beji na yiri ko bie mbam nje. Ama ito ngwe litin zuwa yi isu biyan mamza biyan mamza na alenge wo dikimi biyan mamza na alenge i dodo alenge ya ko yi dike shine banka isu pere ni alenge ya su chika mi ya mi ya mi ya mi do ya che be di kurke di mamle do be di alekin be di akukui i dike isi ataka basu no o fa him ba fa fin
1: na mo be
0: o fa fin
1: e nyanyi la nyu kanyu kampe kunyu bazabi ya da kumba wa da kumbi ya da kumba
0: bazabi ya da kumba
1: kumbi ya da kumba
0: bazabi ya da kumba
1: kumbi ya da kumba
0: bazabi ya da kumba
1: kumbi ya da kumba
0: bazabi ya da kumba
1: kumbi ya da kumba
0: bazabi ya da kumba
1: kumbi ya da kumba
0: bazabi ya da kumba no alende akikiba alingo dede ami ndo fa nyine naji no yoka beja fa shata kasu wo fa banko achinu pe alingo so ami ndo beja ji mbanka kwa wipi abe ginya kari alinge ka to bia mbam jawi amanga mo beti ibabieba ndona beji tie kwa so alenge kwa kuni mbamu nguni fie beji adi alenge mbamu krawi ndo so kebe bana dike kebo nge kebo ba nzenu alenge anyiti hey bina nzenu ma kiri kiri kiri kiri hey beba kefu heo beba kefu idwa sinabunu nzeni ndo sande baba so nzo huwa chisande sande bajuri alinga kete nga a ngwa alinga ngiti ya niti so nga ye na beji aji mba mkere so mwa mze mfe ma kwa ngu beji ha sande nga a ngwa ya kente mo wama nyo kacho manye beji watana nta beji mo do sande nyo nzi kuni ji so angirima sande si alinga kate kwa kuni jombangu ni wo sui chenye mo kere ni piti da yonu na itike mo ifa sande bediba do alenge waso ri soko singari pantanu nonu alenga tiki no pak pando ma sande ya subang ni mana iko bedidika niko bumye na ngirima do sande afa na atima ma fama lo nga shi kwanu nya nya ma fama nga shi kwanu nya nya no. Hey, bejita nga imbam yak na ngena uti sande nga she. No, sande afe no ati. Ma famalo nga she

no na to bi abasu jantar ka ji plan ngren da da da la beja abrika tu fama do kawa so jantar ka na ba do beja bondu ide ke jam fama fre jama ka te no ka beji ngwa so jantar ka na ba bu ba we sheda na ifa jantar kan kuma kuman na butu so lensu no ba lutu kuma bu nga beji ko fa jantar kana ifa kuma manu na bu tu so so do beji ko fa fa nyati do tu bi fa beji fa fa nyati pie bu so so ifa fa nyati pie bu so so ah beji hasu ko yaro si jama no beji haba ko shi kai ko yi mu ne ba na tobi na yasu benne ko fe ina ndo bu jantara ka so batama sakura ndo bu ko ye jantara ka so agina no na tobi ama jantara ka so isakun ne fe no ti ko fa jantara ka nwa kuma no je je ngoro ngo batama sakura Yo na tobi akwafa jantar ka akpama na ye beji anga waso jantar ka mbara ndo be kuku jamba kata beji be ni buri pe beji tu bi be beji feja ko to karnu na bu fa barama na tobi suna ifa takamana ini barana buko elika beji na tobi miti na tobi che takama tiena fome le jantar ka so afoi na tobi fanyi na trimara wa fome no atima tiala

0: Nyiti nyina fo pemele ta fo yena to bifa ta kamana ti bara ngwaka na to bange na ti ifa kun ko kane ba fa kun i pemele ta fo e bedinya duma e na to binya duma e fa nyita kamanye ti sa han ti sa itugo bitana ti yen nga njufana teso akrama
1: to eta kamare ngao Nadi la moya. Ajana bobo buyo kandida agula sheni nuo na basi ka uya suna mukofi ngulale mangulale zuko kafani dege dapari yo
0: ne ka na mbo na mche dege tira mpo kwa ka tira mabona bukofi barana wafana na atima
1: Katonga, noko abile tumilika ikuwa mungu ngandua na ndo sheka uro nishibia sheka uro ngandua mkulu mbaya mbaburunu wame mbaya mbaburunu inga dikibe kule tu kule mkazu ikulu ikulu kikyo wabu kikyo abula name waju tunzunu inga ikulu ntubu inga munga deke bunya mbaya bukezu bame mbaya yanyo mbaya mbabula she. Why is it going to? It longer from school. Inga bafle da bom. Longer abra mo kweni je. Inga go ganga kusku. Ba me ganga kabra na. No. Inga go yen yaga ba me yen yaga abru no. No. Ne asu ne kofi umula la kuma. Ndo bo asu ndama fun kofi je. Jamas boninga ke boninga gatiem no. Tiko efemele na idu mo na sizo. Ofemele de.
2: Tu le
1: na tu bia chimuke kabla fashi wafana ti jangate toti toloti jangate toti toloti
2: jangate toti toloti
1: jangate toti toloti.

kweli ni mamba kuli na sabi na vini ama mbaba na wakonsi chike kwa yati sabi na anjana niyo ndo mwa jina bo nina mbu o nina mbu o yevu yose nga mfika kichiki o nga afa chini nanti nchichiriki nduva.

0: tatso ko lang ma.
1: Ganda bang mani? Na siya niya si ka. Kevin zo. Machines unwe la unuma. Ang mas ma wo kwa bilik parenzo. No kwa si unwe ka jande. Iba tere no. Na iku edo ahimbiza. Bo si tenge ya fe so kwa tiye fe katambina mwane. Bo fe so kwa tiye ka feri kara. Neveso neve kokula wanjiki neve kokula yandi. Ofe mena zima. Kanda manda manda wo kanda mo namu fiabli.
0: Kanda manda manda wo kanda mo
1: namu fiabla.
0: Kanda manda manda wo kanda mo
1: fiabli.
0: Kanda manda manda wo kanda mo
1: namu fiabli.
0: Kanda manda manda wo kanda mo
1: fiabli.
0: Kanda manda manda wo kanda mo
1: namu fiabla.
0: Kanda manda manda wo kanda mo
1: fiabli.
0: Kanda manda manda wo kanda mo.
1: Yo to aquí tengela. Baga kebo nyansi ba wura kebo nyansi ba ni. Nyawo bo wa iwo sian ma su ke. Sian ku kule ka aju afe ka jura. No. Ifane ko ju ka ji ja ko nini. Wanga to sin mu yande. Si wa nga to ayi ndo. Aya nya ngo tere ko abo nzuru. Wa fe na ti mo. Kanda manda manda wo kanda mo na mu fiabli.
0: Kanda manda manda wo kanda mo.
1: Fiabli.
0: Kanda manda manda wo kanda mo. Kanda manda manda wo kanda mo.
1: Fiabli.
0: Kanda manda manda wo kanda mo.
1: Fiabli.
0: Kanda manda manda wo kanda mo.
1: Fiabli.
0: Kanda manda manda wo kanda mo.
1: Kajoni. Ana manda amiata ula ula ti amiwa. Kakabani ni kebe kebe kada siambi ukavi. No. Aya nyama tola kwa ajili mbogo. E niamo share katika muko atu yangu. Ofena ti ne matine ijula nzero. Tinda manda manda o timba ninda ma yinni.
0: Tinda manda o
1: timba ma yinni.
0: Tinda manda o timba
1: ma yinni.
0: Tinda manda o timba ma yinni. Tinda
1: manda o yinni.
0: Tinda manda o timba
1: ma yinni.
0: Tinda manda o timba
1: ma yinni.
0: Tinda manda o timba ma yinni.
1: Do. Aya roshi. Kanda manda manda wo kanda mo namu fiabli.
0: Kanda manda manda wo kanda mo
1: fiabli.
0: Kanda manda manda wo kanda mo
1: namu fiabli.
0: Kanda manda manda wo kanda mo
1: fiabli.
0: Kanda manda manda wo kanda mo
1: namu fiabla.
0: Kanda manda manda wo kanda mo
1: fiabli.
0: Kanda manda manda wo kanda mo
1: namu fiabli.
0: Kanda manda manda wo kanda mo.
1: No, maya katuwa kwa angumani na shia tikando engam. Maya sana asala ishia kadunia ubale. Na siya nyanyu iso wa ma wambwe gwole mune ye ayi nyanka kreswa ha nyi wangu tuwa yi duke tintimwe ula nzwenke no kreasusu ye nyansi katoma mola mbale nka ya jina chenye akablea ye ayi nyanka nyonyono nyonyono ha nyima tika shinyu iso wa ye ngangu la difana mtezo klama
2: ye vya nye mwaba nye
1: wano njamo ya sangana jumbo ni njame sangana jwa
0: njamo
1: Nyama jama jama da nyima sine da machi yani ya radio form kai suku ni yewe sangel hakira nyema gi yonati nyema suku yonati nyima ya bayu kan to nyema fe ngo jura jura ke to ke bo ya bo awa akun ya bo nyima mo ya sunuma ama ya wefa nganyari ya da nyima sine da machi